0: Ovinti si ta foi in Marona Radauk, music furak ira nebe makaliba ne. Tu irmai, mai akompanya na fatin programa talk show hamutuk ho gerente plan internasional municipio ina runian, Valentim Espinola.
1: Hanisa ni tadi ang kare kasoro obstakulo kare desafios ruma sa solusyon mag plan foti hodi ultrapasa se kare moso falyan su ruma durante halaw servisyo kono ba asunto ruwa hanisa mensyona na kono ba estado emergencia no inundasyon.
2: Durante ini ita plan internasional la servisu mesa kan sewin hau mensyon nanti ona kata ita halu koordinasyon nebe mag diaktebes ia nivel munisipyo ninian nomos toy ya posto nomos toy ya suku sira. Hanya sang fundador kita halo intervensaun by responde ba situasaun inundasaun lebih makia. Ita halo koordinasaun lebih makdiak tebe so sebsuku sirahutu lebih makia area targetun lebih makita to halo distribusaun ba. No dalu sirahutu lebih makita simu mai husi tenye sebsuku sirahun sefelde ya sirah. No ita halo mos koordinasaun dia ko ni nivel munisipu ninian liliuli MSSI ho dirasaun disaster ninian. Atu hari ko na badalu serane hamutu ne duni wengira ita iya ona dalu serane ita halo distribution no ita la hasuru desafio ni memang bot tamba ita ni area kobertura ne ladun luang
1: hanesen to to tene kata covid sano resensia aumenta tan ho desastre naturais ne de foi na acontece i foi impacto ba economia comunidade kalai se foi impacto o insa plan ni hare no intervensaun
2: sim itare ba estado emergencia no memang naru no mos ita ne folu ni impacto ba ita ni komunidade sira liliu sira ne memang ia area ne memang rural loss no mos hotan desastre ne memang acontece ne aumenta liutan hatoran liutan ita ni